0: Yes, haki toki haki shnong ki jong ki la da kim dan ka to ka office ru la da kim dan ka to ka legal care support center ka shnong jong ki ru ki ni kan do directly ki ni ki PLV ki la ba nyaram
1: Kajak madam gilong ban pin ba tai kam bani amo khandiat hejingi dei bat kini ki paralegal volunteers
0: ha ki paralegal volunteers ki ki dei ki brew ki badan ka man ban train na ban ta ka mlang ka salang
1: Kim dei ki plidar la ni
0: kim dei
1: lawyer
0: ki plidar kim dei ki lawyer Te unu unu ubriu ubakwa bantrei ngi shim ngi kam shim ngi kitu ki bala pas class 10 she drong te ladam dan ki pas class 10 ki bakham dunar um le ngi shim hi te kini ki briu ken one can enroll ha ka office jongi te hadin ki tap enroll ngi ai jingi rap da ka bangi ai training shai ki ki paralegal volunteers te ningi la dab ai training te ki tray feel te ki bria ki bala banong paralegal volunteers kum ki no hin kai school ki bala de retire na ka government service ki ba tray NGO te kino kino ki bria ki la ban wan chakmat ban long kum ki paralegal volunteers
1: kini ki paralegal volunteer ki aji mun to shibon yu pai ba chi ki thain nang kandong ye ki to ki bru ki bam la ban poch do che jwai na
0: balai number ba teng teng mo ngi pet kam dan jing du na ka scheme sa ka ha ba ye dei ba sarkar ban kin ti ka yo kot jung brio hendre ha ka jing long sngo tieng jung ngi pat ban le chi office ngim tep kum no ban wat lat te ling ba kini ki paralegal volunteers ki bangi bo ki shnong kin ye rap ye ki to ki nong shong shnong bakin yo ikitu ki schemes kum menta phim nang ban plie ka bank account phim nang ban thok ban ta te kitu ki paralegal volunteers ki rap te ka wai ka bakong san ka long ba phim dan kam ban si opisa yakini ki paralegal volunteers
1: ka long free bet
0: ka long free bet te na mara yakki paralegal volunteers ka adon ka fees ba ka si ka district legal services authority yak ka kam ka baki ki tre te lada don ki paralegal volunteers ki ba baki ba ong em pin hap ban ai smo bhai nga kata kata kata kom ka ai kam sha te em den kam ban ai fees ni ki ek jing ai smo bhai ki paralegal volunteers ne kum jo ro ek ni ki legal aid council ro teng teng ki bre ha ba ki ong ban ai mukadma teng teng ki sha ka sha nyon ka hok jong ki te ki khen ba on le ai mukadma ngam dan pisa ba ngan se yu plidar ngam dan ka bai ban se ka bai kot bai sla te kumi kita ra ki la submit ek application ka office jungi ki ha ban ai ba koi ka affidavit bro ni pet ba ki don hok si sha ban yo ek ta ki legal aid councils tingi ai ta ki plidar ki plidar sarkar ni ong legal aid councils ki nyarap ki te ki ni ki legal aid councils pimdan kam ban si pisa pimdan kam ban si pisa nang ta phi ki ki tu ki kot ki sla ki kot fees ru pimdan kam ban si ye kata ka we ka bokong san namar yo badan ba ki bong ba yam phina ban si ka bai kot fees stamp te ki tur pimdan kam ban si da phi yo ka jing rap ling ba legal services authority
1: tang nang bon hi gi ni ki pleader ki ba ban si mut ka e jing ye pher la de ki le chpo ka ni ka DLSA ba chi ki ni par ki private pleader
0: kalong kum ni ki tu ki brie ki ba kat ki badan ka tu ka jing yo jing ki ka ba ki la ba kin si yo te ki bo de ki ni ki private counsels te ki tu par ki bam dan la ban si yo ya bai pleader ne ka bai ki jing ki teng teng kum ya u brie u ba la sha ka no ba u le kam si yo te kum tu u brie teng teng ki na yeng na semru kim kwa shu ban ye dan je dai e shu ban u te dan kam wei u bre ban ye up tau pridar u ban mi na ka bantaj u te ka DLSA ka ye rap kumi kini ki jet bre ki ni ki long ki ki je rap ki bangi ai ken ki ba ka pher la dangi ai legal aid council ka mut ka ye rap ka district legal services authority fi hakim mukad ma jung fi ling ba ki legal aid te na pi ai private defense pa pina ban siu ye ka
1: ban siu yo tu
0: do pridar
1: te ka long ka jing men to shi bon ye ki tu ki bre ki bom yo bom kat ma ki bom dab ban biang ha la dagi hap ha ka no noka ain bakin lech po ga district legal service authority ma tiki ipat kini ki kamram jong kini ki kinong krpat la ne ki nong panjing rap na peba ma ki panjing rap na po ga district legal service authority
0: ho ngi shem bo ngi la yo ek application ngi don ka scrutinizing committee de ngi ngi la scrutinize ye ki to ki application ngi ai legal aid councils ye ki to ki nong panjing rap de ki to ki nong krpat ki lawan ngi la ai tingi shem babon sian ka office jong ngi ba ki to ki bri kim wan kimot bala ai ka application kala kut ka kam jiki te kam long gum ta kin hab ban wan ban ye kendo yu tu pridar ka bangi gila ai na banta jung ki ho ai te ha ba ki ye kendo ye ki tu ki pridar ru ki de bin ye thu ye ka jing shisha ba ye dei bat ka mamla jung ki nang ta ki tu ki nong kar pat ni ki nong

0: itimban kisan kiba leni kikmi kipa kibla kot repose nam chaneng kilaban bu ki jingkar pa le ki application jong ki bat lada kimla aru ban nang matho bantar ki laban panjing rap na ki weipat ki brew na kin hun na ki seng bat lada ndan bape yaki ru kani ka tribunal kala hi ban bu e ki take application bata jong ki
1: ti kani ka tribunal fi amo ka no ka yar kani ka borsin shar bat ka jing pentrikam ka jong ka
0: kani ka an ka kentup ban le prasha ki nuni ki kun ndai tang baki kun ki di basa apo kani ka jaka kaju ka jaka hendai ka ha ka jaka ba usa ni sa man shwaru ne ha jaka baki kun ki bahai ki sa ti underlay yo ki application ni jingkar pat kani ka tribunal mo ki ongka maintenance tribunal kala ban hukum ban wanla me bahai ye basam ki kun ki ti ban wan mi shani ka tribunal bat ban yo ka ta jing ha jer kani ka tribunal balabu po ni ka an kalom ka civil court ka akam ka civil court na ka ta ka dau baro ki dan kam ban wan mi khamat kani ka tribunal kini ki teman ki san ki long mi ti kini ki khun ki ti ru ki haban lam ki sabut ki dan ki kot ki sa ba ki haban ban bu bat na da ki dan ki bahai basam ru ki badai sabar kari india ki haban pentip shibu kitman kisan kisah hang ni India hende ki khun ki ti ban nyo hoy ha ban betip ki lim ba ki buar bahalor ken betip ki ba ki di banan bi po ni ka tribunal ban hajar nama la dan ka application labu de kini kitman kisan ti kumta ya kini ki application la pet la tokit bat la khot ya bro an yang bakin wan mi ngi don ha kini ka an labu itau conciliation officer balada ka tribunal ka shamba dan kam mo ubrio ban penya suk hap deng ki la ban pha ha uniu conciliation officer but hapo kan ka an labu kita ki maintenance officer kita ki di district social welfare officer ha mana ki district ki bi ki maintenance officer ki ban pet ka bha ka miat ka imlang sa lang jung ki temen ki san
1: tika ai pada ka rukom sen shar jung ka shari ha ka be de ba ka bai bam sarkar jalapda
0: ka sarkar jilla ha puan rio da jong jing mi jong ni ka an dei ling ba ka official gazette ka sedang ban pen mi ha ki sub division tribunal ka tam yang maintenance tribunal na banta ban bishar ban yakut ban ni ban ai hukum ban ai order na banta ka bai bam ki tim men ki san te ka tribunal ru ka dei ban penya jong officer ka kum ka kerdan jong sub divisional officer jong ni ka jilla but ha kan ni ka tribunal dan ru arngot ki non official members kibal jiet ling ba ki ni hebrew ki bala tre ha ka kam ki seng la ni ki kidu kidu ki mo ki hebrew ki bala mlien ban tre na ta ka jing ba jing miam jo em lang salang ting ibu ki non official members but iwe na ki di be dei kan thai
1: te la da don ka no no mo ka ba le se ka bom bet ne bom biang re ha ban non ji to ken kai ka ba re ben le
0: ti ha ban don ka ni ji ka ket ka ni ka tribunal ka ha ban bu iki kendon kat kung ka sarkar jilama kan kat kung ngihaban buat kat kung panika an ka bakela ai ti kung ngal omne kan ika tribunal ka dan ka buat ka civil court kala ban ai iki hukum iki mo ki kun ti ki bahai masa maka ken wan bat ka la ban ai ka rai ru ba kat nu ki di ban siu ka bahai ba me ki long me long pa ki man ki san ti ka ta ka di ka buat ka ba ka di tribunal ka don
1: tak mur ka hukum nakam taban ai ka bai bam ka long raka jik pen bet jong ka tribunal
0: oh oi mar ba ki mdan buar mo ki mi pa ki mo ki mdan shuki atan men oi nakata ka da ki dan kam hi ka jing sumar ka ba biang kam tam ka ri jing ki khun ki ti ki dang pet ye ki mo ki ki mi pa ki mi ki pa ye ki dang ri ki dang sumar ti ngem da dan te ki kies ngem dan hi ru te ki kies ban ong ba ki dan kam ti hadu mentaru ngimpat don kita ki kes
1: hukum kita
0: ki bawan baki ban ki komplain mo haman ki ngila le ni iba la dai ki don pedeng kita kan ke tribunal ka haban
1: ke ka ki ya oi ka ka an ke don bar ke ka tribunal ka don kana ban sim ya ke sejam ka rai perun kam de
0: kana baki ni ki ni ke jim ke ba sok basan ke no
1: ka jing ke la pada ne ha ka ba la da don ku nu ka jing ba kala le si ha ka jing ai ye ka rai ko ban ai ba ma ka ne don ku nu ki le la da don ka ne ka jing ke la da ba kala
0: kat kum kan ni ka an je ki long ni ba kam kan ni maintenance allowance ni ka bai bam kam dei ban bu ni ka shi hoja shi bna mo la bu la kan ni ka an ke don ni ha ban bu de ka bat la da dab lu ji ji ba kala ni ka jing kala ka jing ja jong nu nu ba ai ka bai bam ti ka tribunal ka don ka buar ban tun kala ya ka ta ka bai bam kon hap pe ka ta condition jong ki bai yang ba sem mu ki kon ki ki bai la ne am hoy ki la ne am ban ai ka ta ka bai bam na mar la bu ya ka ta ka dor ba kin ai ki ri yo shubu ki dano ga jing yap ne ke kim la ban
1: kano no ga jing e ke
0: ho ga jing e ke ho
1: te ga jing pentre kam bade ya ka hukum jong ka ji ai ba

0: ki ba buon ga la sing ram dong kum ka khandaw ga siap nei la ni gi jing don jing em gi ha gi hwe gi rukom te ban yada ne ban yo e gi jing yada ya ki ta gi jing don jing em jo ki temen ki san pa te ke ei ka ba ga ne ka an ka ai ji yada ha kan kor kom ka kam ka nga an ka sor ka har jalla hi mo ngi ha ban ten na sha ki brio ki di ban tip pha nga ni ka an ma buon le se ki brio ki pat bana than ya ka ni ka ba ka don ba ni ka jai but ha ban ban na pa ba ta ya ka ni ka mo leng ba ki mata lingi dan mo social media ke tv ke radio social media ba fair fair ni ha ban pen bana khnang ba ngi ya dai ka hok jong ki but ke mju ru ki ni ki government officers central but state government ni ha ban ai awareness ni ban sensitize ki ba kin tip mo ba kin so thu but ba kin ai jarap ru ya ki tem ban ki san ki dan kam ti ngi dan kam ka jia trei lang lang ba ro khoj ki department prepare prepare bagi nyaya ben snok ti lang kum no ban pe ek tagam ha mer jong ki kita ki temban ki san but ka sarkar jilla hi ru kadan ka mo kum district magistrate bakin tikna baki pendan kam ya kan ka an labu ha man ki district mo baki laban pentri kam but ka wing ngwa swa ngi kong ba la dan unu unu rapor bo temban hadin bulas ndang mo blas ndang ya kan ka an udan ka jingdan ka jing em bat u tau nong nyok benta mo u la tip shibu okini kita men kisang ki long ki beru spa ki don ka spa ka pol ni ka jaka ka puta e mo shibu kim don khuon ti u tu ban nong nyok pateng u bala ti kena ba un nyok pateng e ka spa ka pol ti u ha ban sumar mo u ha ban pe na mar ba ka ni ka an ka da ka hok jong ka jing don ka jing am jong ki tim men kisang ru ki di mo
1: kemun u ha ban sumar ba hai
0: ki ban sumar ba hai bat ki khuon ki ti ru shibu mo ki ban hab ban ri ban sumari ki mi khpa gi la su thu ki shibu ge bun shpara manu ban ri ki mi khpa ti ya su thu bagin yo pateng ti kita hi ki ban hapan sumar su khere ki mi khpa ti kim dei ban sha e ben ba ki jaka ki puta jong ki rum dei ban sha kni no kum to mo pa ki ka de ka hok jong ki ba ki dei ban da ai so ba ki ai so ba ya no no ki
1: ku le ban jo ku ne ba ya ban ki dang don ki da ya
0: ho ai ki dang kita
1: de lara don pada mo ki tu ki bam pai bha ne ki bam ri bha ne kum ba pi ola ra ki don ki khon ne am non khon ro u tu pai ba ri o ki de ban da ri bha ki ne ten re la da long pa kum ta am pai am ri bha don jim pin shtam ba lara don jim pin shtam ki ek jim shtam ya ki ta
0: ho ki dang pin shtam ling ba ni an ti unu nu bam pai u tu men i kum tu mo ni sumar su ke ala ni la tip ba ha ban si o ta mo ma de ban ai le si ka jing ko jing kya ki ba biang ti u la ban sha pen shi ta man shong pa to ha do lai banai la ni u sha dan ku na ha do san ja tang ka but la da ka ka shri mo ka ni ka tribunal ka tip pa jong ka kan ha ban ya rap ki
1: ti na ga leng jong ka sarkar jala pa de nei ke ka bor jong ka ban shna kan do na tu ka don kan do ni e
0: ho ka sarkar me khalia hi kala penmi ya kanika Meghalaya maintenance and welfare of parents and senior citizens rules 2012 how jar la sedang ban pentai kam ya kanika an but labu ki ki gendoan ru ba man ki subdivision ki di bandan ya kanika maintenance tribunal ka ba u ADM additional district magistrate and u SDO subdivisional officer unde u presiding officer jangan tu ka tribunal but argut ki member ibade ki non official members but e way can pay but they been done through a appellate tribunal mo about district magistrate the presiding officer but are not ki non official members e way if they can pay but yakini ni ki non official members legit kadang ka selection committee la pentip shaman ki district bangi dan kami ki ki members but na po ka district ki ha banjiet na marba ki kham tip kham hai ki briyo hang tu po ka district jong ki but ya kani ka selection committee la thung mo da ka sarkar ti kani ka selection committee ka don mu chairman u de principal secretary ni commissioner and secretary ni secretary jong ka social welfare department u de chairman jong ka tengah committee ti hadian ni director of social welfare pde ide member hadian way ni representative jong ka state council for senior citizens but e way representative na ka account big bodies jong kinu kinu ki institution ki batre ba ka social work ni psychology ni sociology ide member but e deputy director of social welfare pde ide member secretary ti kani ka selection committee ka sa jiet ka sa approve ki member ki ban long ki member jong kani ka tribunal hamanta hamana ka district ni la don kani ka maintenance tribunal but ka appellate tribunal bang la don kani ka maintenance officer haman ki district
1: te tong ni phan op de menta ja ki scheme kar gum gane ka an ki e ki scheme len te ki la de ji rap mo ki temen
0: ni ba ni ka social welfare department ngin dan ki state scheme

0: yang katakan CM care, lah ni katakan CM comfort, assist, respect and empower. Mencuang yang katakan Chief Minister Social Assistance Scheme. Di yang ini, jangan ikiman ki teman ki buat apply, nyu sepasan pau sih benai.
1: Baiklah.
0: Awak baiklah meki. But ikini yang ini, ka karakter ini jengi kalong ba, ki kentai ki di benlong san pukras nem seneng, bagi senang san repos nem seneng. But ya kini ka scheme ki form ki la aban sim lagi. Child Development Project Officer Office, ICDS project ni don haman lagi blok. Tinggi ai kini form meki, but ni ai jangan tap meki, mana lah ubenai. Tinggi don bukan ni ka medical treatment for the agent. Man usnam ni si ai lingbaka office district social welfare offices bangi ai ki form ki kinu kinu kita men ki badan kamban let mo jing sumar ki hab yo apa de kan ka kot kesana apa un doktor uban sign ban certify ka medical certificate ti ki yo ar hajar ar spa but lingbaka ni ministry of social justice and empowerment ru ka central scheme ka de central sponsored scheme ki bangi ai jing arab shakinu kinu ki ngo ki ba penya ye kini ki kiyeng mo kidan kini ki ulai chum sane ki daycare centers ni ayaki lingbaka ni ka atal vayu abudhai yojana ting ya tai lang ringkat bat kan ki ngo ba pair pair but ladang ki pat yo ai ka fund na po central government ru na po state government ni ai ka ni grant aid ni kini ki ngos ki bon mi shakmat ban wan apply mo na po department jingi makidan ki ngo ki kimshim scheme nang ki ya private bank dan kita ke UK one panjerap tinggi long keluar bet menyarap ikin dung inu ki NGO ki bawan wa di jerap jengki ban fun ye ki organization jengki but man nak senam ni haban penting na ba ki district social welfare officer ru ki haban ai awareness program te man ki jaka man ki block man ki district man ki nong kendong ni sidi ai hi ki awareness program ban ni atai lang magini ki Meghalaya state senior citizens forum ngidan kini tura garo citizens forum ru kibera manya trailer
1: ban yo ya ke pensa priang jing pentep ya ki pai ba mo kalong baron kam bikin so tho nawar ba lada ka an ka don lada ki pai ba no song strong kham tam kitman ki san da ne war ki nong pet no ri ya ki ru kemte bar kim so tho sha ya ka e ka ba ki de ban le kat kum ki non jo ka kalong ka ba e ba kin mi sa khmat on no wa je ra ban ka e ka pi don ban ai kum ka jing tu ya ki paro no sa ba jungi ya ki para bayo so yo ne kajinya keren ho kum ju ek khon ki kiti ki bahaban pet ban riban sumar ya ki atmen ki sani ki kime ki pajing ya kum ju ek bayron menta ha ka bedei par kane ka jing ri sumar ya ki temen ki san ki jungi
0: ka long ba kum ni ka nyamar ba ngi la em kata ka em lang ka sa lang ka ba suk ba san ti ki ba ba ki temen ki san ki long kime ki long ka pa ki jungi ki nyo kata ka hok ba ki dei ban yo namar ba ki la temen ki don kam ka jing sumar kapam kadi hapor bagi pang gidon kam ginong sumar hakapor bagi jenjar ki sitom ki sipa gidon kam gi dekin ri sumar ting kerpat ba kum ki khun ki ting im deban i no ya ki ta sit por ma gidon sang kandet por man em hania perthai ti gidon kam man yo kata kanjing im ka bapura bakin mo kin pen im ka ban subha ka ban pen kemen ya ki kum ki khun ki ting haban pen kemen ngi hab ai ki ta jing suk jing san ba kum ju ru ngi de ban sumar su khier ki om mangin chu e no ba khna makin yo ban yo ta hok ka hok ban im ka ka jing im ka ba suk ka ba kemen khna makin dan kam ban isa chin hi ul i chum su dang i pet na ka we ka liang ni so kemen ma kim dan ta ki ul chum sumar ba ka ba mot ngi du na ki ta ngi nong isa re ha we liang ru yo dang yo ki don mo ki long te me ki long pa ki ba im shitam shipa ha po yang asem ye ngi ker pa ba kum ki long yeng ki long sam ki lanang astan ni hap ban ya ka kum ka juk bangin long kita ki jing shai mo ngin long kita ki example ki we pat ki ri jaj ban ri ngin pin i bangi dei mangi hi ki bas dang ban i ban sumar sukher ya ki mi pa ki teman ki san ki jongi
1: te ngi ker man ba ki je keran ro ka bangi re kerwa phi ken kan ya rap ban pen phriang ya kana ka jing tip shaki para lok nong sap gejongi ki badon hajan ba chajngai par ki bala bani osngo yangi ba ni kirman ba kan lok gejim toy na kam ta ga jongki te kon kun shibu na yeng ka por ba pila pala ba ni ron ka ban ni ha ga bedei ba gani jing emer jimot halor kan ka an ka bedei ba ka bai bam ka bha ga myan ki jing sumar ba ki skim je ram ya ki kme ki pa ba ya ki te men ki san kuble shibu na
0: kuble shibu kam
1: Kato mentan kalong kajinya keran bat kajinya merjing mon halor gapang The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act ar hajar hinyo bat ka Social Assistance Scheme lani ka an kebedei bat kajinya